0: Angin tapatan raki kapuno.
1: Tumumboyo kumadraja ompegun.
2: Kazan kumakotulan. Rules of law.
3: Kesopanan ko kesusilaan.
2: Malaysia madani.
4: Kongtong jensho. Huanjie de juesin.
5: Sekar.